0: ngeen jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Porokhane. Kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu doon lu fess. Dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale. Kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk rek ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamiñu serigne bi la won ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak wer weram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam on sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopam rek lolou tam ana ci lañ ko tenu grefe manam masalan leg leg nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom déssu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën tay kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diw yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navé laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñ mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciép bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kilo nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafke yi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamné mom lu jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man buma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol footkat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu ñu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fu nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang gi mi jang noppalu et de ce temps ndax té waxtu bisu lett da naka

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ cey dox rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiix suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme kuy sëriñ bi golli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mag sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yabal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba ñu am seen ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na ci daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu bañ a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dellu saa te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram ma soxna Diarra mi nga xam moom leen di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la. beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom wa xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tawee jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk. beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariñoo rek yéré dal lek waaw ñu né buñ soxla chocolat buñ soxla e beurre han buñ soxla biscuit wala nangam ñu xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc da li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu da ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonam seen wadi wala wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñu dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina gé do xam ba xam jog na fajar wala dét légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lool dana am ay jéxit yu mu def ci mom jéxit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jéx mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul déppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fo wu kay yo xamné ci adina la jëmé té loolu parent d'élève bi mo koy défal doomam lool nak gënalul sëriñ bi waxna ci bataay yi ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamne da fay jang alcorane di jang diine nak mom dafa am lu lo xamne sañ nako am lo xamne sañuko waye bari na ci élève yi ño xamne buñu diké yenen melokan yu bes yi ñu indalé nga xamne digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamne fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna seigne bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safane ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak moom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné moom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé su ko bayé rek ci bititam lañ ca defal mën na wañé kon wajur yi nañu téé goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gën comportement bu na am lo xamne mom dina ko jomba def sax mom mi ngi koy def ta xeyna defena na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sax sa comportement mu meuna and ak yow so ko melni wara mel kon nañ ci japp

0: Boki juliti fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel sama yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëggi tam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papp bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgë jël gisul lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jul wañ ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamné même suñu avenir sax dañu daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi moko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba pare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci tere mi nanu baxul qadim nga xamne damay sen jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non don tanawale terem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi waru dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginnaw ba takusan gi wéso amal nañ fa yitt waxtaan wo xamni sék nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca daara ja ba génn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéel seen am jang
0: waye xam ngeen net doom ci sel doon lo xamni lu neex la ci wayjur ak na doom du jigeen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yépp na bëkté bi nga xamanteni dom di ganena jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokkale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teɗe ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogu nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogu doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu guyi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dana xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sa do bëgg togat ci kër ga day bëgg yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yakam ci vacances jeex nga su waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
12: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujjige dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melonkan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko.

0: wañwa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
1: seigne bo
2: waaw
1: bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
2: seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok wa dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diine waye nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu don suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw seen bi tudon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé te xamne bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa muy jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal
0: ci ndimbalul soxma si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
3: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may defar ñoom cuisine ñu ci seen 3e année nii tey de moom ay kek lañ doon defar defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
4: Daa jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daa ci séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def. lii nen so defee nañ yëngal ko pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
0: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
1: Maam Dia seen seen ñor.
5: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jël ko.
1: Waaw. Wala da nga war a dañ koy exposé.
5: Waaw dañ koy exposé.
0: Fii nag ci Daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
4: Génnee ci Daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français arab bambat bëgg naa yor sama Daara bëgg naa jël métier docteur.
6: Bëgg naa yàlla ko ne Mame Dia bu mu ñëw ci Daara ji di fi jàng.
7: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
0: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antax naa Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
8: فك بسر بلا سنات سيدة محسنات مريم فخت موقنات عند التي لم يدركي فك بسر بلا سنات سيدة محسنات مريم فخت موقنات عند الذي لم

0: rabbil alamin
1: sa yo tude poroxane sa xel dem ci mam jaara waye sa yo tude mam jaara itam sa xel dana daldi dem ci poroxane kon ab laaj dana daldi judd fofu moy lu lekkale mam jaara buso ak poroxane lola nak ab histoire la histoire bobé tam kenn mënuko tuddu te tuddo salum ndax salum mo eumbu poroxane poroxane ci bir salum la nek salum tam nekkon province bu am doole bu siiw bo xamne ni ay bour ño fa nekkon ay ciado nek fa waye tam ay doomi soxna nek fa waye nak amon na ay jamono ben bour bu fa nekkon bo xamne ni amon na jaamar lo gum defon wala ak togn gum defon ci doomi soxna ya fek len ñuy julli ci sen jakka mu wërele jakka ja tal mat ku genn ci tak tak lolu mu ray la
2: ñuy julli timis mu wërele jakka ja ay mat tal ko ci sen kaw wër ko ak ay gëreem ku genn ñu fatal la nga daalu lolu nak di histoire bo xamni bi ci ëlëk sa dafa wër salum gep julliti salum nak daldi tiit daldi dajé sen bop daldi convoquenté assemblée bu mag sante yi nga xamni ñoy ay sante julit té nékkon salum tambalé ci ñaan bobu nga xamni moy mor soñ na ñaan jabotam ak touré touré yi ak ñi sante kan ak ñi sante ba ñom ñep ñu dajalé len waxtaan ak badian mbolém sante julit yi nga xamni ñu dëkk salum ñu dajé ni légui dañu bëgg dal nguur ak salum du nguur ak ciadomam ñu bañ ci atté woti ñom té yoré sen nguuruk bop kon ñom dag nañ sen bop ci salum ñu taxawal sen nguur ak l'islamu bop ni dañu def république musulmane té lañu yone koki woy mbamba jaxu ba boba ku am xam xam la ku siiw la ku jambar la ci diiné ñu wo ko niko dañ la bëgg jital nga nek almami fi ci rip jitañu ci nguur go xamni nguuruk l'islam lay doon
3: mom bimu ñëwé wa kadior ak fep fu doomi soona nekkon ci sénégal rek da la dajalé né nañ taxawal darul islam ci salum buñ ko dëgeurelé doora taxawal na conquérir yeen territoire yi daanel ciado yi fi nekkon ci loolu fep fu doomi soona nekkon da dem jërele fa mang leen bo demé señ bassir daan wa hushiru fa kan walido fi man hushira non la ko waxe sax ci minan
2: légui mamba dafa bind fep fo xamni fi nitu diine nga fa diine l'islam daf la bind lettre won na ni la fi ci salum dey taxawal nañ fi nguur go xamni nguuruk diine l'islam la te bu fekkonte ni tay bo fekke rasulullah bu la woyé gaday da nga gaday bu la woyé xare da nga and ak mom xare wo nañ la ci nga ñew dimbali ci ñu dundal nguur gogou lettre mel non la doon bind fep fu kilifa ne ñu yone la lettre ba lettre bobu nak señ mam mor anta sali mom mi ko fekk ci ndiakan mom lañ wax legi khourou mbake fa la ko fekk ak njabotam bobu tay señ touba mi ngi toll ci digënté juroom ñaari at juroom ñetti at
3: señ bashirou leral nako baax baax batay ci minan ne way juru señ mor anta sali mom lañ bëggono yobale waye wa kan khadna haza 90 dafa fek mu nek mag ba tollu ci danaka ay juroom ñeen fukki at mag mu tollon mu noto jugati baye bi fa mabba ñewé mu ne ko mënu ma juk boole ko ak domam jo xamé ne dafa siwon ci xam xam borom xam xam bu mag di khalimor antasali khalimor antasali mom la ko boolel pour mu and ak mom dem
2: ci le mamor antasali gaday and ak njabot gi ñu gaday nak wuti wuti ñor wuti salum bañuy dem fekk na sax boba mam assawalo mag la lol waye dafa and ci gaday ga and ak ñom ñuy dem di dox ndax mag ni dañ da dox di dem ba buñuy jub mbirkilan biñu tolo nawel fofu la mam sona assawalo nelaw ñu denc ko fofu kon ne dox ba ag ñoro buñu agge ñoro mu nuyo ak maba xamal ko pass passam ak liko taxaj jog magni nak ñom dañu yaatu won gannaaw motax dañu leen daawul leen dalal ci kër wala dëkk sax ñu leen fay dogal ab di leen dogal kër waye dañ leen daan daggal dëkk bo xamni ñoko momal seen bop bu jëk sax dañ da wax ni ab sëriñ bu démé ci réew ak mbolom dañ koy lakkal ab all buñu jëlé ak jum taal ak daay fu daay ga yam rek ñun ko li ya ko mom kon mom bamu démé maba pour mu dekkal ko ak njabotam ak ñi andon ak mom da ko daldi deggal proxane mu dand ñoro tuti mu tekku fa mu nek ci dekk boba wax nañu nak ci jamono jey ñu koy door sanj dekk ba jabakunda la tudon barawona ay sosé yu and ak mom toxu nefa ñu tudu ko jabakunda
0: amna ñu wax ne ay sosé ñoko sanj wala nekkon nañ fa am ñu wax ne ay tukuleur ñoko sanj ñewon fa waye lu ci mëndi xaw rek lu ci dem na nek ndax bo démé ci soow proxane amna fa dëkk bu fa nek ñukay wax proxane sosé ci côté salum tamit amna proxane tukuleur kon day melni sosé ak tukuleur yi ñofa ñëk bima ba woté nak serigne su bare bare diko wuyu ji tam mam mor ant sali bayam mam bala isa yamal ko muyu ji mabba mom bam demé fofay la fété di proxane
4: mu séré ci sanul dëkk bi rek ñi xamné mag ñi bañ fay ñëw lu reey mo leen fi andi won ndax jihad jihad yoonu yalla ngir yëkkat islam mo leen fi andi won ndax faté ñi faté wu leen né mabba joxu ba don mujahid bu mag mo don jihad ak yefal manam yi nga xamni dañu jaamu xiram di jihad jihad bu yaat nak mujj nak neena mu ragal ne man nañu songu julli nga xam dañu sori motax mu wolen wol ne yeen ñep na dawa bëggon gënël jégema ñand jihad ya ci la nak mamour antisali ñëwé fi wuy ci jihad wuy ci jihad jojo ak mag ñu bari nak mel señ musobe ni samot couleur ka ak mbolo mu bare ci gaay baax yi nekkon ci senegal wa nga xamné sen dajé gogu ñu fi dajé loolu yëm la ndax bi ñoo daw fekk señ touba toll rek ci doga moko alcorane
3: señ bachirou léral na ci biir téré bi né xali ki bussa señ ba nijaay señ bi señ mom señ musobe bañ aggé dañ ko def xali mom xari ci kiba ci fofu salum seigne mor antasali momit nek fa ci borom xam xam yu mag ya kon lolu mo waralon seenu ñew mom salum moy jihad fi sabilillah
0: kon sohna jara fa la dess amna ci mbokk yu ñu bare bare ñu xamit fa lañ dess waye mam tierno ibra fati di rek Cheikhul Khadim di pergum ndey joram momitam proxan goge la gané adina
2: fofé nak amna fa ñaari événement majeur yo xamni ñom digënté bu fi Seigne Touba bu fi Mamour Anta Sall nek ak njabotam amna ñaari événement majeur yu am solo yo xamni amnañu fa bu jëk bi moy xarab Paté Badiane wala la bataille de Porte-Coto di 30 novembre 1865 bes bobu limu gëna amé wat solo ci famille ba moy wax nañ ni bes bobu le mam tiernu gëna aduna muy le 30 novembre 1865 di xare bo xamni bi xare bu mag bo xamni bi toa bi xare nañ ko ak troupe bi mabay lool nak ndam lu reey la won lo xamni moy première défaite bo xamni toa bi am nañ ko fi ci rew mi ci xex yi ñu doon xex ngir jema not rew mi muy bataille Porte-Coto ci Paté Badiane ci 1865 kon lolu événement la bu reuy di 30 novembre 1865 di événement bu reuy ci histoire rewmi di événement bu reuy tam ci histoire yonu mouride ndax waxna legui ni bes bo waxna ni mam tierno ci la gëna aduna deuxième événement majeur bi nga xamni nak mom mo amat ci proxane te concerner communauté bi moy sona jara buso fofu la wacc ligey ci proxane ñu denc ko fofu
5: mu ne xerew lu len nu sante soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sampi daara xerew lu leen nu sante soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sampi daara bu leen ma tanqamlu bu leen ma tanqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tanqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegene sen wagani kolte tatan mam jara wa meleko nanul yabon tawna kajor tawna bawal taw njambur bawala ngan ko marhel ak dob njambur walo ngi wal wali digental walo ngir nan ci geji domi atta walo jara mama atama firu nawel se geji neex na waju nan te faswel jara mama jara ma firu proxan na ko dayo no ngi detam ba ci roxan ganna datam nu banan ba mandi yaay mbambolan sam dokajul ci xandi ñepp ngi mo ci seen liggey ba salum fuuta futé ku neñ sa ganne malum yow taxañu liggey bi dem na penku dem so barakal li duk fagu yengal nga way gigi yengal way jiri ba ñepp giijel yow bayo fu jore bay kan nga bayo bay nga ndindi jigen ni boyal nañu nga bay bandindi jigen ni soxla lañu ya don soxna mam jaara bu son daanan lewum ga lambi doomi soxna
1: kon soxna jaara noni la ñewé poroxan mu melne ak ñewam kem niñ koy wax ne waliyu wu daanu fenn wo xamne ni yalla dako mom fenn ci suuf dafa melne ci misal rek waye jégué wuko sax waye ci misal mu doomu adama mëna dégg yamona ak bombe atomique bu explosé fenn man na am ay ati at ay téméri at muy def jeexital té lu mel nonu ay jooni yoon wala ay million yoon wala ay milliard yoon waliyu wu jaamu yalla ba daanu fenn mom lañ koy misalal kon nonu la soxna jaara waccé liggéey fofé ci poroxane jikko nak mo taxone yalla yoni yonenté yépp ci kaw suuf lako tambulé ci yonenté yalla adama alayhi salatu wassalam ba ci yonenté bi mujju di muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam delu waxat né adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yalla sun borom subhanahu wa ta'ala moma yar bu rafet delu waxat né innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq yalla moma yonni ma ñew motuli ci jikko yu rafet yi kon ndeke kon yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbollem yonente yiko jitu won sun borom subhanahu wa ta'ala dalen don yonni ngir ay jikko waye yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo ñew ngir motuli jikko yu rafet yi motax sax biko yalla di tag ci alquran daf ko wax ne ko wa innaka la'ala khuluqin 'azimin tagewuko ci nday tagewuko ci bay tagewuko ci njambar waye ci jikko yu rafet lako tagge kon lolu lu mata roy la muy jikko yu melno yoyu nak mom la soxna jaratullah maryama bu sa yoron jaamu yalla bole ko di liggey yoy yep ming ko jele ci jikko yi nga xamne ni mom la yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jikko won te yalla taxone mu yoniko ci kaw minde fi mu ñew andiko
0: soxna jara nim dan dundé ne ko sayam lolu mom danaka jeerul guddal wax kat yu bari wax nañ ci borom xam xam yu bari leer nañ ko farem fatch nañ ko ni sun borom santane ci tiram tedd bi di alquran ne jigen juy sey ni nga wara mel yi jukka nga wara lambo ni nga wara doxale lolu rek mom la soxna jaara top
6: soxna si dafa nekkon salihatan nit ku soxna su baakha baax lawon baax nak du jagine ben baat bu woyef bo xamé né dañ nan baax na rek té waxuñ ñu baat lan moy baax salihah bu ko señ basir waxé ci biir téré bi moy li fi indi won yonnati alayhi salatu wassalam
7: yonnati yépp bi len yalla limé tud len def né kullul min salihin kon salah manam muy lolou rutba daraja bu kawé la yen cheikh ahmadul khadim bi mi ñaan manam wittalu jigen soxna daf ne wa zawjatan salihatan tu'ayna kon critère yi bim ci ñeuk tuddu moy salah bobu mu wax
6: buñ gisé seigne bashir wax ne soxna jaara kanat salihatan liñ wara xam moy baat buñ charge la baat bu fess del ak imana la moy liñ bëgg wax moy lepp li fi indi won yonte ñu war ko def ci nit mom lolou yalla da dimbali nako ba jikko jo jepp nek ci mom
0: ta moy jikko ju bax mon nako wa innaka la ala khuluqin azim yow yonte bi yang ca kaw njabax taluk jikko ju bax yonte bi ne inma bu'istu li utammima makarim akhlaq man yonte bi dañ ma yoni sans mission du dar moy ñu fexé ñew implanter fi jikko ju bax amna fam wax sax inma bu'istu li utammima salihal akhlaq
6: comportement bu bax nekine bu bax andine bu bax yeepp pour nga meuna am batu salah bobu bobu alquran di wax amilu salihat fokk yoy yeepp dajalo ci yow pour nga meuna nek saleh
0: jikko moy nit buñ ko day wax jikko jaxtax nit buñ ko day waxtade ñu man ko roy jikko jaxtax ndax oskal wa lañ ci man rek moy yoy tam fexé wuti boy bo tolo ci denc fexé wuti ku bax waye yi nak jikko yi mom dang ko ci meuna roy ak fo meuna nek ak ko meuna don
6: benen baat bu am solo yit bo xamé ne Serigne Bassirou décrire na jikoy soxna jaara moy dafa newon afifa moy ku mandu la won wala ku teyewon bopam la
7: afifa afaf moy dem jiko bu bax la bo xamné jigen ñep war nañ koy roy ci soxna jaara ndax ci yonent yalla Mohammed ali sallatu wassalam bimu waxé yi tax jigen tabbi aljana def ci limale lolu ndax def ne bu fekke jigen julli ne julli juromam wor wéru koram wax top jëkërem dal ne wattu bopam moy al-afaf moy fego
6: baat bobu bo démé ci alquran soxna benen maryama mo xamé né moy ummu sayyiduna isa alayhi salam même jikko joju lako alquran jox walati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wasadqa bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kana min al-khantin masalan yonenti yalla wala nitu yalla siddiqa ki ragalon yalla ki yoron jikko ju bax gem sel waye ahsanat farjaha dafa teyewon bopam
7: lol nak yalla digalon nako julit ni ni wa qul lil mu'minati yahfazna furujuhunna wa qul lil mu'minati yahdhudna min absarihinna wa yahfazna furujuhunna lolou mom di jikko bu bax bo xamne ni wares nako roy ci mom mu delo xamne mom soxna ci mi ngi nekkon dayina moy ku diine wu ko xamne manam lay teunku ci diine di top ndigal yalla di moytu ak terem
6: comme diine la du wax jo xamé né da ko wax rek wax sanni waye da ko dafa indi lu koy firndel ci biir waji ndax li woné diine moy ñu gis la li diine diglé nga nek ci waxtu né diine lan lay jariñ moy défar sa digënté ak sa borom diine lan lay jariñ moy défar sa digënté ak minde fi diine lan lay jariñ moy défar la yow ci sa jëmi bop boy xol nak soxna si Serigne Bassirou inna ñetti mbir yo xamé né bu né ñetti rapport yi am ci li diine di défar wala ñetti relation wala rapport yi am digënté nit ak dara yépp soxna si gis nañ ben acte bu mu doon def bo xamé né da koy jëmbal lool bi ci ñëk moy digëntém ak borom ndax dafa né dañina waye kathiratus salat ku bari won lumuy jaamu boromam ku bari won lumuy julli ku bari lumuy nafilé julli lumuy jariñ inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar julli lumuy jariñ moy téla def lu bon moy def ci yow présence divine yalla taxaw ci sa kanam waxtu ne ba fo tollu diko fatlikko
7: jigen ni yalla digale gor mi jaamu yalla ni la ko digale wa sallat khamsaha bokku ne ci melokan yi nga xamne bi mi lim ma halinako wa samat sawmaha bokku ne ci melokan yi nga xamne tudalenako kon niko Serigne Bassirou melale rek da melni dafa jël hadith bobu rek harfan bi harfin indi lepp uqunuti rabbiki wasjudi warkani ma'a rakihin lolou digal la lo xamne yalla bimu koy jox maryama yi mbolam jigen yep dugale na ci bir ni jël jaamu yalla di julli di ruko di sujjot and ak niko gor ñi defé nga and ak ñom diko def non
6: bu ko defé taxaw gog ngay taxawat da ngay recharger wat l'air ak barke ak xewal ak gem yalla lolou dañ recharger wat nit batterie do mo adam waray nabi sallam da dan daw ba ci yag mu melne day sonno beug ko charger wat ci borom motax mu dan arihna ya bilal yal ay bilal noddal ndax ñu delu wat ci sun borom ba recharger wat kon kasiratu salat limi defat rek tan haani fasha wal munkar fexe ba rabbalala jokalela ak sa borom ba nga am ak mom rapport bu rafet rapport bu intime rapport bu neex bu ko defé sa borom gënal la lepp lu dul mom sa borom dakal la lepp bu la sa borom dakalé lepp nak la ko nakari do la ci gis mukk motax inna salata tanha 'ani fahsha'i wal munkar waye ku bari gon lumuy wor la
8: sawama la won mom mam jaara qawama la won itam quran ab wor kat la won bu reere waye taxaw kat gudd la won itam bu reere bar la won itam ku bax la won waye sakhiya la won itam nak ku tabe la won ni nga xamne non la nek won itam zahida donon ku deddu aduna waye doon itam sabira doon itam fadil ku muñ la won waye itam ku bax la won ku am gënal
9: doomi soxna la jo xamne ji mom dañ ko yar ci yarub doomi soxna nak buñ ko waxe moy jëm jo xamne ji dañ ko jangal alquran jangal ko xam xam yar ko ca lola yit yar ko ca jang momi ba nga xamne aw ay khalatam ak gisinam ak degginam ak doxalinam ak jëflentem ak nit ñi ak digëntem ak boromam dara dootu ci mëna genn alquran ak sunna
10: al-laylu qa'imatun wal yawmu sa'imatun turahibu rabba idlalan wa afkara dafa ne mom day guddii da ko la taxaw di jaamu yalla bëcc gi itam naka nonu day wor ku mënon wor la
6: inni nazartu rahmani sawman sawmu moy teyé sa bop mëna maîtrise jangala noy maîtriser sa bop noy fexé ba sa bop a'da aduwika nafsuka lati bayna janbayka ki sa non bi gëna reuy du say non ye yori nga nay ñew di la attaquer waye moy sa bakkan bi nek ci sa digënté ñaari ci sa digënté ñaari côté sa xol bi sa bakkan bi ci nek ane mo lay poussé ci nga def lu bon li fi noto ko ba yilif ko ba maîtriser ko ba tek ko ci li neex yalla yow do noto gor laysa suja'u allazi yahmi fawarisahu yawma ti'ani idha mal harbu tashta'ilu لكن من غد ترفا او ثنى قدما عن المعاصي فذاك فارس البطل نون لاكو جامبر دغ دوكو غاني تي خاريبا واي جامبر دغ موي كي فانكر سا بكان كو نوت سا بكان با تيكو تي لي مبغ تا وور لول لك لا لا جاري
7: متاخ بي سيدنا محمد واخا كريتير ييغا خاني موم لا ني تامو تي جيجن بور تاكو داف كو داف نيانت mu wax ne tum kahul mar'atu li 40 ne li jamaliha de nga wali maliha wali hasabiha dañ ko tan ngir aptar dañ ko tan ngir alal dañ ko tan ngir ab juddu dañ way nak fasu war bi zati dini manam nak ka am dine boy tan tanal ko tari bari da ko boko deful partanga kon diine joju ko am diine lolu ñu tamu ci jigen la don lo xamne itam ci melokaani soxna jaara la bokk motax buñ ko yoroy wa res ko ci bawlo ci li ñuy roy ci mom
6: mo waxat benen tombu bu am solo muy kasiratu salati was sawmi was sadaqati muy ku bari won lumi saraxela di dimbali mi defi
8: tabam gogou nenañ daan lim yor lepp daf ko daan dundale ba du dessé dara
10: képp ko xamné sakuna aajo ci lu soxna jaar mom dé ma xamné aajo jojo mom mayna soxna se mayna ko man lepp lu mossa mo bopum dal néna kuko soxla rek yaak fa baye dal
6: sadaqa bi moy jariñ mindé fi saraxé limi jariñ moy jariñ mindé fi kon rapport diiné défar na sa digënde sa borom ci julli diiné défar na sa digënde sa bop ci wor waye diiné défar na sa digënde sa bop ci saraxé ci jimbali mindé fi lol dong la soxna se nak kep ku jang histoire kep ku jang li nga deg gaay yu bax yi wax ci mom moy alalam daw ko fekke lum am ci nit ñi da ko def ba amna kenn ci talibé yi nga xamé né da non jangé ci seigne mor antassali muy seigne masamba mariam qasida gam ko defal diko martial bam fi joggé lam ci tuddu bokku na ci ku bari won lumuy dimbalé dong yi la
10: in maraha ja'un aw zaraha zamayun sara bima hindaha subhana rayana dadi waxne bu fekke ne nit ki dafa xif ñew ci soxna jaara de wala mu mar ñew ci soxna jaara na xamne buy delu da na lek ba su da naan ba mandi
6: ndey daara ju bax ngi ku dan saraxe ku dan dimbele donga daara yi nek ci keer gi jikko bi rek moy wa marzaqnahum yunfiqun wa marzaqnahum yunfiqun ndax boy demé ci alcorane dafa né alif lam mim dalika kitab daari bihi hudal muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata jidak iman iqamatu as-salata jidak wa iqamatu as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mom ci dop moy gannaaw bo defé ci digënde sa borom yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata la jidak wa mimma razaqnahum yunfiqun moy lila yalla xewal ci min ci alal nga def ko ci nit ñi moy buntu yalla bi gëna gaaw
10: dañ da wax sax naan waxtu sedd ak waxtu tangor lu ci soxna jaar gëna mëna faj aajo ci ñuko yitté wo ndax lutax mu né tantil kibara taaman hakatha hataban waqta shita mundu ayamil burodati dadi wax ne mom day jox magni ay ñam yu neex naka nonu daleni may ay matta mu ñaaro ngir di fatal sedd bi bu re waxtu tangore tam daleni may ay ndox yu sedd di len may dal yu bax yo xamne day depo ak jamone tangor bu de waxtu sedd dal lañ aaje won lañ ci dimbulé bu de waxtu tangor lañ aaje won lañ ci dimbulé té diko def lepp ngir yalla
0: dong yi min ko lol ngir joxe ñamum daan jox den rotal dong yi di nan tayit lu am solo ngok muy joxe ñam gëna señ ci ba neena wa luqmatan tasuddu tasaddu biha batna al ja'i afdalu min bina'i alf jami ben tib boy jox ko xef mu lek mo gën tabax juni juma ta yont bi neena man bana lillahi masjidan bana lahu khatran fi jannati bo tabax la yalla juma fi rek jak fi rek sun borom tabax la appale ci aljana ben tib nak boy jox ñam nak kon day melni kon sun borom jox na la lu gën juni keur ci bir aljana serigne touba waxon na cheikh rafal ne ko kay ma tekkal la yoon bu gaaw ci agalen ke ci yalla ta bariwul rajal lo khatul munako lan lan la munako ngay joxe ñam te bul ci wut xajj ak sen
5: balam poroxan te kalala jigen ni bu soba li qawna khara amelna ni yalla giyali di tudd sen domi di tudd bamba bay njamme ken haram na ngir mom rek hatan yenn yow ya de bu soba li ñako cangay naka nga ñew sangunu doxnu ay gaay yaw ya di bu so bali ñako jangay naka nga ñew sangu ñu joxnu ay gaay ya tax jigen ñi lemaso ay malfa nuy soli hausa fu nu soom nu jël fa
7: saraxé bobu mo wax itam bi mi lim melokani julit ñi nga xane lu mu tudal gor tudal ko jigen wala musulmi wala mutasaddiqina waxale ko mutasaddiqat kon yoy yep day yo xamne niñu ko tamo ci gor ni lañ ko tamo ci jigen bokku ne ci melokan yi nga xamne lim nako muy daf ne dafa daan taxaw ci liko war ci digeentem ak boromam ba nopi nak taxawit ci liko war ci digeentem ak borom keureum
0: tay lolou dafa am solo top sa ndigalu borom keur dafa am solo nax yent bi sallahu ta'ala alayhi wa sallam neena jigen bu sere ne amul ben burdul yalla julli juroom war wera kor bu amé asaka lu mat nisab mu genn ci asaka bu mané dem mak mu dem mak ta top di kërëm kon dana dug aljana
7: yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ayyuma imra'atin matat wa zawjaha 'anha radin dakhalat aljannata kep ko xamné ci jigen ñi do faatu yu balé ngeerumul borom kërëm koku aljana moy don kërëm
6: li señu basir wax moy wax rek hadith bi may wax rek le résumé wat moy nit ki jigen gi bu cede ne yalla ben buram amul kulul mom taxawé jullem taxawé koram top buram kërëm def na liko war yalla ne yalla de garantel nako aljana
5: jaarama mam jaara ko am jaarama ya ko waral sa doomu rey karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ko waral keruk bisu qiyama jaarama mam jaara ko am ay qarbaakh ya ko waral sa dooma fiñal ak baax jaarama mam jaara ku fi fasaajo ya ko waral sa dooma fasunaajo jaarama mam jaara ko am hidaaya ya ko waral sa dooma ham wilaya jaarama mam jaara ko am tey junne ya ko waral sa dooma jommal jinne jaarama mam jaara sar fu jimi joxna la jikko yu rebet yu yime jubal nga japp yow tey julli day jang tay joxe ba leer yi jolli
8: nonu ko waykat yi don waxe mom dana muti'ati rabbaha wa sayha sayyida non nim topon na yalla borom way topon na serigne mbacke moran selim nga xamne mom mo donon kilifa ardatu af'aluha lillahi idmana jef yu bax yi nga xamne mam jaar da ko saxalon te yalla tax jeuf la yo xamne yu geureum lo won suñu mbacke moram sey lo won ndax mom mam jaara walam tuhin احدا ولم تشن امدا مسدو يدل كن واي مسنياول يتم ديروب جامم ولم تبن ابدا مستفى يتم كوك نك كون منا بها مانا كوك كو سيكل واخنغا لو ووتك li wer
9: waxuma sax jigen ni roy ko way gor ni bari roy ko ndax l'islam mom jikko moy alcorane te alcorane julit bu gor bi ak julit bu jigen bi ñoko bok defini bu ko defé mom ni en tant que jigen negu seem li la moy digeunte mak suñu borom li nga xam mo mo aji ci ibadat muy jaamu yalla te lolu waru gar la ci julit bu nek digeunte mak boromam ndax wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kok digeunte fardu ayn la kenn ku nek mana sa digeunte ak sa borom la dang la war dang ko wara def dafa bokul nak ak negu sey ndax kok laaj na itam jikko ya nga dan gis ci alquran ak ci sunna yoy dafa laaj nga dund ko bu wer waaw laaj na wayaf laaj na toroxlu laaj na deggin wo xamni doto am khalat sa khalatu bop sa khalatu borom keur moy taxaw laaj na mana nga jox ko sa lepp ngir yalla waaw loli non la mam jaar doon dundé ak mam morant sali
0: da nga deg ñuy nertali sakkar wo ko borom kërëm teyé la won di mam morant sali tamu teyé ko xéñ wa saqé wax nañ ginaaw julé gëla xéñ wa saqé mam morant sali dugg ci biir faté ko mu teyé sakkar ba bañ xey suba ba mam morant sali di julli fajar la ko gis deg nga tamit ni ñuy wax naan masna xar galam def ko matta togal ci laax borom kërëm ak yeneen yu bare bare yo xamni day wone fonk gum fonkon borom kërëm def kim ko defon sang ak it topoto gum ko don topoto nga xamni kilifa la ko defon ab sang la ko defon
7: lolu di la wax ne kon res na ko roy ci soxna jaara ndax ku nekk deg na li ñuy netali ci sakero ko soxna serigne mamour teyelon ak nam ci defé yoy yep yo xamné buñ ko ci defé référence donte mënuñu ag ci fam agon tam waye kako def référence dana don royu kay ci biir jigeen ñamu nek lolu di lu am solo mu del waxat né kanat rabbi al awlada wala awladaha ala al muruati wa taharati mune mom soxna jaara ndax daani yar ay domam ci mbagnum rouss ak lap ak bax ci koy bax yef lolou ku ne xamne ni jigen ni wax education de base mom moko yore ndax moy ki nga xamne moy ñeuk amé xalé bi ni dogu dug aduna limuy xam mo koy xamal ci ndawam koku kon laaj na mu nganna yo lo xamne mom lay jox xalé bi bala dem ci daara ja
11: yeen minde fi ya ayyuhal ladina amanu yen ñi gem qu anfusakum fegal len sen bop wa ahlikum ak senu njabot naran sawara sawara so xamne wuquduha an-nas wal hijara ñakoy lak ñakoy tal elek moy minde fi ak doje kon lañ ci lañ ci manaw musul elek sawara soso nak moy yar len
7: motax kon jigen yi war nañu roy soxna jaara ci lolu luñu occupé ci seen liggéey ak seen activité war nañu fexé ba am ay waxtu yo xamné dañ koy tok ak seen doom di leen yar di leen xamal liñ leen wara xamal lool nak buñu ko waxé gis nga xawna jaara mu wax né daf leen daan netali hikayat salihin di leen wax naan min ta'bi salihin qiyamul layl fune leen wax naan mag ñi bax ñi ni lañ meloon nangam ak nang suñ nangam ni la daan def daal ni ñoom dañ daan nafi la guddiki
0: wa kaseeran ma tahki alehim hikayatu salihina dañ daan netali gaay yu baxé fañ jaaroon mu di leen netali lu waroon diil ci wat tay la nak dafa melne na mag nga daan yare sa doom bu timis joté jëm ge ñu dajalo ñom de netli jaar gaay baaxé di len lebel lepp yo xamné ay njariñ da ci am
7: lolu liñ ciy jàngé moy xalé bi dang koy xamal dembam dembi mamam xamal ko manam ciosanam xamal ko lam am ci ay royukaay maam yoo xam ne wóor leen fay jéggi di royu ñooña. Ndax gis nga bi ko sëñ bi ko soxna si dee nettali di leen ko nettali gis nga sëñ bi mag bi ne ko sëñ Bassir wax ne ca saasa moom dafa yooyu daa da tàmbali bu guddee mu dem ci jullikaay bi taxaw di naafi la te booba ndax la bul alxuraan waaye dégg gi mu dégg soxna Diarra di wax ne mag ñi dañ daan ñu baax ñi dañ daan naafi la loolu la daal di jël moom itam daal di koy def ab royukaayam ba daal di koy tàmbali nga daal di gis ne kon gone bu accès ci kër gi bu juddoo ba xàmmee li mu gis rek moom lay daal di def royukaay ba tax na kon jigéen ñëpp war nañu fexe di kii seen xale yi di leen jàngal soo amul temps bu man leen a jàngal itam am na ay yeneen yoo xam ne lu mel ni ay am na ay théâtre yoo xam ne day jàngale jaari yonte bi salaalaahu salaam yooyu yëpp xale yi dañ ci interessé wu nga di leen ko tegal ak waxtaan yi yoo xam ne day tolloog seen niveau yooyu yëpp fi ne jaadu woon na ñu di ko amal nga xam ne dañuy xool fa xale ba toll rek ñu di ko fa jàngale maanaam mag ñi ak jikko yu baax ba nga xam ne maanaam dana ci interessé wu.
12: Innocence xale ci innocence lañ koy yare ci sell ah ñett yi yu am importance la rawatina ci jëmono ji nga xam ne dañoo envahir ci sun biir kër yi di ñu yàq ay télé ñoo fi ñëw di fi indi programme kenn tëriwul télé halal la al aslu fi al asiyai al ibaha waaye nañ fexe ba ñett yi lépp luñ ñuy indi sun kër yi nañ ci bàyyi xel yi na dëppoog sunuy valeur traditionnelle na dëppoog sunuy valeur religieuse waaye na dëppoog innocence ak sell ak pureté bu xale loolu buñ ko fexewoon ba programme yi am ci télé yi ñu respecté ko rek kon télé bu boobaa day doon ab jumtukaay bu ñuy mën a yare suñu doom yi.
7: Ndax nii mu ko doon nettale man ngaa wut cassette tekk mu di ko ne mu di leen ko nettale ci anam yu bare bare yoo xam ne yi xew ci jamono ji léegi nga di nga xam ne da nga cee jaare yow di leen ca xamal seen dimbi maam ak seeni cosaan ak li nga xam ne moom ñoom la ñu war a def ay royukaay.
0: Dafa mel ne malheureusement tey télévision bi ak série yi nga xam ne ma nga jógee dëkk yu kenn xamul yooyu ñoo ko remplacé loolu moo waral yàqatu bari ci jamono ji loolu moo waral société sénégalais gisatuñ seen bopp ndax culture ñeneen la ñeen di jox.
12: Nee na waaye non seulement yarkat la waaye dafa nekkoon pédagogue ku xamoon yoon wi ñu war a yare xale. ndax wa kaanat taxki alayhim hikayatu saalihin bu daan yar xale yi day jëfandikoo moyen yi gën a dëppoo ak yar xale muy ay compte ay nettali ay léeb la daan jëfandikoo jël lu baax li mu bëgg wax ci yépp def ko ci léeb bi pour ñu jànge ko waaye du daa gën ay léeb yi fas wa ak nag wa ak bëy wa donte lu baax a baax la waaye moom da daan jël dundug wala yi fi jaaroon lu baax liñ daan def mu li koy nettali ñoom ngir bëgg a inspiré leen ci ñu jële ci moom njàng moo xam ne dañ ci royee.
0: Aka neexoon ñu delluwaat ci Soxna Diarra daan def daan ci yar ak njabootam mooy di leen nettali jikkoy gaay waaye aka neexoon tey ku ci yar sa njaboot diggante mi sa gee nga nettali ko kenn ci doomi sañ Touba yi nettali ko kenn ci Cheikh sañ Touba yi nettali ko kenn ci sahaaba yi jaar-jaaram génn ci ay bind jox leen ko ñu yóbbu la ko.
10: Bari na itam lum leen daa nettali nee na nettali way yiw ñi leen wax ne sa sëñ diw rey diw sàngam day wax nañ ne lii la daa nii la daa jaamoo yàlla daa julli ñàngami rakka wala daa jàng alxuraan ab kaamil ci bi soo lay menoon yu menoon da ko daa nettali.
12: Di ko bàyyi xel yusxiih yi tirkal xikaayaat la wax da daan déglu bu baax attentivement di li ñuy wax waaye wa yahfaduha da ko daan mokkal nee na sax non seulement mokkal waaye daan jéem liñ ciy wax moom mu koy dund nee na li koy firndeel nee na bis dañ koo nettali ne min dahbi saalihin qiyaamul layli
0: dafa ma sa wax sañ Touba ne ko daal gars yu baax daal seen jikko moo daan dañ daan taxawe guddi lim ci bulu mooy naa fi la guddi booba sëriñ Touba ci zahir du mag doon sax xamagul lu bari waaye sëñ Touba cel tàmbale moom bu gudd jotee muy taxaw ba bët seet ngir appliqué loolu ko waajuram joxoon.
12: fekk qiyamul layl buñ ko waxe moy ci guddigi di nafile di julli ngir namu yalla bëgg waxtaan ak yalla deyal ak yalla yokkat sa pass pass ngëm ngëm mom biñ ko waxe lool rek comme luñ ko wax ci lu baax da koy def mu japp ne taxaw taxaw la motax ma daan taxawé non kon gis nañ pédagogie bi nga xamé né soxna ci mom la lan jëfëndiko pour yar xalé bi pour défar ko ba gis nga résultat yim ci jur
7: kon yoy yep di wax ni waras nako jang ci jigen war nako roy ci soxna ci xamné jigen ji nek ci kër kilifa mom itam mo wara gëna comportement bu baax mo wara gëna roy soxna jaara ndax mo gëna jégué hadara ba mo gëna yalla ci lu mel non suñu xolé alcorane ni wax ci wa kër yent bi ya nisa nabi lastunka ahadin minan nisa bokulen ak yenn jigen ba taxna kon bu ngeen defé lu bax dañ koy ful ngeen am ci tiyaba ju kawé yi nga xamné ñeneen def nañ ko way su ngeen defé safan bay nonu dañ koy ful man yaqul minkum billahi wa rasuli wa ta'mal salan notiha ajraha maratay wal batukan ya nisa annabi man yati minkum bi fahishatin mubayinatin yudha'af la al'azabu dhi'fayn kon lolu itam res nakoy baye xel
0: wa tuftiru ala al mahruf lepp lo xamne dal du lu bax safan bala soxna jaara yona muftane da ca melone ne ko wor
5: te jikko yi may begalim amolen borom poroxan digen ñu bon ñaka yoron yarolen dawula jew dawula janne dawula jey do jeyu do jaayo ka jaay ci jey ya sobu yonu jannati neemi kula royul dem jaanama jehimi saragi taxna baragal nga yalla refet refet njorto te xam nga yilla rewo reyo rero andana la dale do romme do rambaaji buso bali xamone nga fayda xamone nga fulla te xamu fi ram fi ne yalla falla gore nga xam nga kerzam karamo xam nga ngeureum yo yaay borom maqama xamo kañaan gore hadiho nambale dawala ke kan to ka kitu hale
1: kon mbok yi képp koo xam ne ni bëgg ngaa sellal sa diggante sa borom ak sa diggante ak sa morom royu kaaya nga soxna jaratullahi maryama busso xam ngeen ne mbokk yi ginnaaw bi nga xamee ne ni soxna jaratullahi maryama busso wàcc na liggéey foofee ca poroxaan ba ka ko yoroon di Mamour Anta Sali delluwaat Kadior xam nga ne diggante bañ fay ñëwaat yàgg na lool war naa toll ci juróom ñaar fukki at wala lu ko ëpp ba Serigne Touba ci boppam feeñal yonne feeñal barab ba kon lool rek manes na cee déggee ne sunu borom subhanahu wa ta'ala lépp lu mu bëgg a feeñal rek dina ko feeñal ni mu feeñale barab boobu barab boo xam ne nii dañ koo denc ci biiri armeel lu toog juróom ñaar fukki at wala lu ko ëpp nit jaaraatu fa mu mën a feeñ bañ koy siyaare kon loolu day tegtale ne sunu borom moo bëgg ñu jariñu ci ni mu feeñale woon biiru zamzam muy teenub samsam ngir ñu jariñu ci ni mu feeñale Touba gii nga xam ne nii Serigne Touba wër na ko lu yàgg a yàgg di ko ñaan boromam ba sun borom feeñal ko lu mel noonu rek moom la feeñale poroxaan
4: li ci gën a yéwee mooy ci biir armée la nekkoon
12: ci biir armée
4: waaw waaw te itam maanaam am na jamono maanaam xàmmewuñu barab bi waaye nag Serigne Touba moom amoon na ci xam-xam waaw xamoon na ko ba wutal ko ay xàmmiku ndax ñu fi njëkk a ñëw bañ koy seet si léegi na xamal ne leen bu ngeen ñëwee maanaam bu ngeen doxee nangam mètre ci tàmb leen sàngam dox nangam mètre ba da ngeen gas bu ngeen gasee da ngeen fa fekk nangam nga nga xam da leen jox ay màndarga yëpp waaw moom Serigne Touba moo njëkk wane barab bi
9: jëmmi sëñ bi moo fi yeble ab bari na loo xam ni man danaa koy dégg ci ñoo xam ne ni dañ naan seen xëy na seen ndax histoire moo demee noonu seen mbaam moo feeñal barab bi wala yu mel noonu waaye li nga xam ne noo ngi koy wax te diine tax histoire tax mu mel na sénégalais yëpp ñoo taxaw ci sunu kanam humanité yëpp ñoo taxaw ci sunu kanam wax jooju mooy ne sëñ bi ci boppam moo feeñalaat barab bi.
8: Wax nañ ne bi nga xamee ne ku baax ki soxna Mame Diarra mi ngi fiy jóge boobu mi ngi toll ci fukki at ak ñett jëm fukki at ak ñent waaye Serigne bi xam nga ne yàlla wutal na ko ñëpp ci lépp dal jamono yooyu ñu fi denc Serigne bi da soxna si defoon na fi ay xamtu defoon na ci barab bi ay xamtu moom ginnaaw bi ñu fi jógee it wax nañ ne booba barab bi léeg-léeg daa nañ jaawale naan fii la faa la ndax ci ay armeel la nekkoon wax nañ ne itam fii ci dëkk bi am na góor gu baax gu fi nekkoon buñ daan wax Gagné Touré. Wax nañ ne daana gis ak leer ci fi tollu barab bi ba demoon na yëgali sëriñ bi loolu. Waaye fële itam dégg naa fi te loolu doon naa ko dégg itam ci njaboot sëriñ bi fi mujjoon a nekk.
9: Mooy bi mu fi yónnee ndaw muy sëñ Modou Rokhaya di nijaay ci sëñ Modou Mamoun Mbake. Moom bi ko fi sëñ bi yónnee ba mu ñëwee dafa laajte, ba mu laajtee kooka ne ko ah ñaari bërëb yii defi moom ñoo dendoo. Xam naa ne nag benn la ci, waaye xawma bu mu ci doon. Ah moom itam mu delluwaat ci sëñ bi ne ko ah wan nañ ma fa ñaari bërëb de, waaye day xamewuñ xam. Mu ne ko sëñ bi ne ko da ngay delluwaat boo demee ñaari barab yi nga tibb ci suufu barab bu nekk ci ñaari barab yooyu nga tibb ci te bañ leen a boole indil ma leen. Ba mu ñëwee def noonu demaat ci sëñ bi, sëñ bi daal di jël ci benn am suuf su mu jël ne ko bii mooy bi méthode defar.
8: Sëñ bi tam waxoon na ne bi yoon bu feeñee duutu réer ci ba mukk. Wax nañ ne bi mu feeñee bi mu fi yablee bañ génne ko ba noppi daf koo jox ndigal mu wax cheikh yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon ci Saloum, ku mel ne sëñ Moussa Paté Dramé ak sëñ Maba Awa Ndiaye ak des na sëñ Babacar Diabo ak ñu demee na ñoom, daf leen a digal ñu def fi lu mel ne ab yéen ak mbaar moo xam ne ku fi ñëw di siyaare man faa toog jàng fa alxuraan, boo bëggee wàcc ab kaamil man ko. Ñooñu itam wax nañ ne loolu dañ ko séddoo woon ci seen biir. kii féete woli bañ jëmmal barab bi ci noonu. Ginnaaw bi nag la Cheikh Mamadou Bachir ñëw ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi féete la woon Saloum. Bi mu ñëwee moom itam gën a dundalaat barab bi.
9: Sëriñ bi ci bopp moom am na ay tegtal yu moo xam ne dafa jotoon na ko fee def bi soxna si wàcceeb liggéey, waaye dafa ne ci biir xam nga loolu neexut a wax ku ne. Waaye jëmmi sëñ Basir Mbake moom bi mu ñëwee bi ndigalam jotee ba sëñ bi jox ko ndigal mu war a ñëw fii wax nañ ko tegtal yooye. Ba mu ñëwee it am na sañu gasluwaat ba jot tegtal ya ci wetu bopp bi ak tànk yi ba fekk fa tegtal nañ ko waxee woon mu defaraat ne nii lañ ma ko waxee woon. Kon loolu moom lu leer la.
13: Wanajini wajini al muslimina maal wanaj walidati amina yallahu waxfir lana walaha wasur mahaibana waltuf bina wabiya fil hawli yallahu ana tajawasu ya narhamanna wama la siwaka wa anta albarru yallahu waghfir lana wa laha wa surna ibana waltuf bina wa biha fil awli yallahu waghfir lana wa laha wa surna ibana waltuf bina wa biha fil awli yallahu ana tajawas wa ya naraman nafama la siwaka wa antal barru ya Allah waghfir lana wa laha wa suma ibana waltuf bina wa biha fil awli ya Allah ana tajawas wa ya rahman nafama la siwaka wa antal barru ya Allah في برصخ ما خب كل وشر ومن كروب وخوف نجي الله لا تعتبرا بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاء

0: kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñ jitte jëpp mooy war a sax ci ndigal kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxe rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon kon bu ñu amee tawfeex yi suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy bokk dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seen i xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàttu donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgge mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góora bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee loolu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñuy am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jugee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu del soo te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Modou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen dippee daara ji tuddaleen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dut lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbalee di andi ay jafe-jafe su tàmbalee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jék rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarino rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur wala wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parent d'élève la ak ni ñi comporté wok seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parent yi nenañ seen doom indalé wu ko indalé wu ko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna señu bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokk di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tu wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu aggalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamné bokku tay nga xamné lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nek ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safane ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat na li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ leen ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci biti tam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñi lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna def na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léralu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak cantañ gëñu di leen nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy léral leen bu baax daaray mam jaaré ji nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek ka fi nek loolu nak dana leen indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni lañu fay jëlé gona yi ni ñu leen di taxawo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu naan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana leen ko indil ci ak yaatal dana leen ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana leen ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaaru buso fi ci paroxane
5: alhamdulillah señ Moustapha walla yalla doli tawfik joon yu do may ko xass bam jëk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tam ko bokk mom bam ko defé alhamdulillah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu señ Moustapha way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem di dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
6: na tablé wuñu ne señ Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon luul yeggalé la gëp señ Bassirou ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci saw lolou mamit mu am xir lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne Bassirou ci lim ko don liggeylo mu xalat ne nak lola walu gum ko dak rek walu gum dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne Bassirou rek man nako fa jot waye tane dak ko nak ci li nga xamne mo donon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru mu xamne ci soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu dadi jappané na kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fako gënal mu jappané itam bokkon ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek nga yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal melna ne yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci lay ne gëna ci lay ne te xeyna itam booba kon ni lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandom imam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci ca liggey boba lolu nak kon moy sawu su liggey bi wa su ko defé ñu wax né señ bi ngi ko sos 2005 ngi ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sekkal ñuma ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamné mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppok dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu Serigne Mohamed Serigne Afeñan mom Serigne Mohamed Mamoun Niang ki ci dess di Serigne Abdoulaye Diakhoumba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
6: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu di ko wattu waye ñu di len fi xamalé sen diiné waye ñu di len xamal di len xamal lo xamné xarala go xamné gep xarala gu jigen wara xam gu dooma gu amal ndariñ dooma adama sax waye rawatina jigen ba la gëk ci bi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor falilay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxone mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alcorane ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alcorane sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xamné momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamo nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñoo tudd lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci

la ko wër xat day dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci bi diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bu leen nga soglé na xaj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xalma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yob ci seen biir bam neek bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna Aïda Ndiaye soxna Aïda Ndiaye wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na dir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñuko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay motax daana mu digël lu bare da def na wax na ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisé faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom tam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofu kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déssit do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten yeen lim ci dublu xen dafa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiwu nga bu ñu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dana ko jariñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate luñ ci ñëk jangate moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yeg seeni yaram itam yeg ko te loolu yombut
yombut.

loolu war na ci bàyyi xel bu baax. Cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam. Donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surtout na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal. Daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa izal mawuudatu su'ilat bi ay zandin qutilat. Yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi. Nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. Waaye l'islam cër bu mu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee te nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen seen ilmaan wax nga ci lu bëree bari inal muslimin wala muslimaat. Doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen. Donte sax seen i sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajee na ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi. Biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni naa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin urida biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo liñ ci jublu baaxut amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ku sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàll yu la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom lañ jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu sëriñ su tedd sii ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi sëriñ Touba yu jigéen yi ci des ndax ñoom benn lañ comme li ñuy wax naan boo xamee sëñ Modou Moustapha xam nga sëñ Murtala waaye soxna may mënatu mi it man ngaa ñu mi maa soxna may mënatu soxla soxna may mënatu mbàkke mi it boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja ndax doomi sëriñ Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may mënu moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi sëriñ Touba yi ci des jigéen ñëpp noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëpp noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañ génne ñoom ñëpp ñoo bokk foo xamante ni fa lañu rootee. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi sëriñ Touba yi bi mu agsee ci doomi sëriñ Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mu ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama. Mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi sëriñ Touba yu jigéen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu leen seen tedd nga gëgu lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy sëriñ Touba ñu teg fa seen tànk maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ne ñaan na ko ginnaaw it ci la tàmbal lim nag doomi sëriñ Touba yu jigéen yooyu def tawassul ci ñoom mi ngi ko tàmbale woon ci ki ci magoon di soxna Fadja mi ngi demoon it mujjantale ko ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna may mënatu soxra mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram moom soxna may moomu yàlla kon ngeen xam ne mbooleem cër bi nga xam ne am na ko mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk nga xamante ni xadis bi nga xam ne yonente bi salallahu alai wa sallam da doon wax ne aw ko maa xaal yamal li dunia ka annaka taiichu abada wa amal li oxra ka annaka tamuutu xada mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci adduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge. Soxna may dafa mën ne déggoon na xadis boobu lool xam ngeen ne jàmbaar la woon lool li yàlla naan laa tan sani sibi kamina dunia defoon na ko mooy fàttewutan adduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci adduna doon na ko lijjanti teg ko ci xel mu rafet waaye nag it fi ko lislaam yamloo rek kit nag fi la doon yam doy na ci sëkk misaal cër bu lu ci nekk taxawal na ko waaye néew na nga dégg kàddu soxna may mënatu soxra néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ciy wax néew na it nga gis koo muy def lenn loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gim nekkoon noonu rek doy na sëkk ku nekkoon ku ñu war roy ci moom yàlla dimbali woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu sëriñ Touba waaye yàlla dogal ni ràññiku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawe kawe xam nañ ci lu bëree bari ndax ñun ñooy ñi

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxnam jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëg gi tam
1: yiine la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xole jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxe kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgge gis lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bimu waxe lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar seck
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu waye wër na ne téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori te boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoud bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala bok lam ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn bi ci joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokute bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay seru jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir no don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom di gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga yo xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
12: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah da na xel dal ñun ay wajur sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
13: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melankan bo xamni ji damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ñing mbékté jotay bu tedd bi, jotay bi nga xamné jotay tawfiq la, jotay yokkuté la, waye jotay la. Li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ku baax fofu suñu borom da fay wacc yermelem. Da tay ñing fi fateliku kenn ci fété suñu borom ñi talihat yi muy soxna may Allah anha tay yokkute la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ku ci seen réew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek da fa mu fess del ak ñi ngi ko ci seeni boromi xam xam seeni kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam lire defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakal solo la nga am ndax xam nga ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tege moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibun al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziaru bu baax mom soxna maymuna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am siar bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne abdou siar bu baax ci jotay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolu kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale gor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay gor lolo kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciru ad ci walu ciri aduna yi ci digënté gor ak jigen su baba damay défené parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamné soxna yu bax yi ñom défon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak gor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi gor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus sallallahu alayhi wasallam musuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu dine ci soxna si kon day melne kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon loli day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne soxna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor nya ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xencu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu démé ba yonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ku xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nattu ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna aswal mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gana bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kangfor genn nañ fa ci soxna sos mo len jangal nga tuddi ci ku mel serigne buso be nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku mel soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne buso be tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliku waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna sawalu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu waat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiku mom it ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat aw unsa falanuhyinu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def ko yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci am raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca waxtam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigene ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dik ko ci lam ko ci dik kon lola jox gim jox solo njangum jigene lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigene lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke bi sumu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé niñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawatina walu fiqh neew na nga manam gisunu won ko ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagn kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu baxi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax itam liñ wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax né bu séri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab atam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xacc mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xacc aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lélatu xal robinet café robinet bisab robinet luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wa kër serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom seeni ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xacc ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lol dañ koy wax serigne touba da nan mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lol rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire ci seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xoluma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax dig yalla tay xudma sawaré non di xamal né señ Ilimane dembul ci guddii bi ñu señ Abdoullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokku ci ci ñi nga xamné ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek ma xamul ñu koy wara wax ci wala fu jup namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yenen amna sax ñu japp ne ay yenente lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yenente bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija momu nga xamne mo ñëk gam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci liñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yenente bi and ak mom yenente bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonent bi xawona new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deuguer na lol lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ci ñing ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonent bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxawon ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon amien bu yag li nga xamanteni mo nekkon aada yag yag sutna ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandin qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ciir bu jox jigen taxna ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolem ter yep bimu ñewé mbolem aada jo xamné dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni joxnako jigen Serigne Ilimane wax nga ci lu bari bari ñal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu lako faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna and nak ñu mo randal bam jeex ba sat yep yom kon day melni ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni taana siw légui defena parité mom nga wax légui nonu tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna né amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga mag yi mag ci l'islam waye nak teewut jigenit num mana mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa jigen nak amna doole lol amna cer bum am lol doyna ko seuk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu yi nak jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigenit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñ fekke bëgg ñoy jëfëndiko mo bobu day dañ mo bo xane amna ci lo xane dëgg la waye donte ñom liñ jublu dëgg waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu sëriñ su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi sëriñ Touba yu jigeen yi ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé sëriñ Modou Mustapha xam nga sëriñ Murtala waye soxna may mëna tu miit man gañu mi ma soxna may mëna soxra soxna may mëna tu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotukaay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may moona mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genn ñom ñep ñoo bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nek Mauritanie ci doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bima accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wonene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yi jigen yi tedd ci sali ci lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la seen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa seen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw wi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yoy def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magoon di soxna Fadja mi ngi demoon nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna Maymunatu Sukhra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna May momu yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne am nako mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fiko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna sekk misal cieur bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna Maymunatu Sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yina non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna May Muna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doy na ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñi ñu magon waye yaakaarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg loo wër te dégg ci donte rek day xew fépp ndax yàlla musulut kenn loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna Maymuna alhamdulilah yàlla dimbale ne ko loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëmmoom ji lay remplacé moo xam ne ci nit di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawe yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo loolu day ne sëkk sëkk misaal waxuma laag nag ngay fi dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen loolu misal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna May Muna yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne misaas boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna May Muna it li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab julit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk loolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne mu lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alquran am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ciy déggee rek mooy kii nitug xam-xam la woon li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekk loon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoo gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fuwér foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moo mën ko muy Cheikh Ahmadou Bamba doy na sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi ko dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoon mu rek sa xel dina doy ci soxna May dana nekk ci soxna Maymunatu Sukhra muy guddi Laylatul Qadr gi yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na it def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon nekko nag kat damaa bëgg liggéeyal Serigne bi ci guddi gi do don ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogum dem ci laaj ndigal lool rek war na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh modou fadil seigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba adna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ni barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon batay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappunaane lam doon def bam fi nek bimu fi joge jappunaane dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yeen jut sel gi nga xamne soxna may mënoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legi ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu upp djuni ginar ak lenen ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello wat rek ci fi nga xamanteni mo taxon mu diko ci dajale muy rek dello wat ko ci goudi gu tedd gi muy goudi layatul khadiri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu goudi lu gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amal ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono ji nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono ji nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal borom xam ngeen né lolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen né lolu waras na ci mëna jangata lu bare bare xam ngeen né soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam li mu bëgg la won ku amon bis bis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigalul kenn nit wor na ko né mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wëru koor tiyaba jëng kay am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal dañ ko fud ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lool ak ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokk talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal ñima ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada loolu kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xamne rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko faan andi gis na it gan ñu mag ñoo xamanteni Serigne Moukhtar moko amul ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen volé loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Moukhtar radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mu ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digeentem ak njabotou Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis gis bo xamne bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa Juma ji defena ñepp ko joy waye wa Juma ji ñoy ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alcorane mu dem ci Juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alcorane muy wa Kamil ba don ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fay nekk ba ni fi joge mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen ni soxna ci moy rek limu waxon legui ni xamna limu bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom dalu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamné ci la fasiyene ligéel borom fasiyene ci ligéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamné ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolé nit diiné yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu baax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamné waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may mënatu nan mu bintu khadim rasul soxna may mënatu soxra li nga xamné xamna señ bi yang may wax ni waxtu jonne li nga xamné mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamné parité li ma ci wax légui rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamné dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamné moy parité lool moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamné war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu ré ré ré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mu mëna liggéey lu mu bari bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolam ay tolam mbolam lim daan am lepp boko set lolou lima wax legi rek ci njabotou serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy teje rek ci lim doon wax legi ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërok deug gi moy bisum bu mujju bi bobu dakar la bu fek bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje bim xeye di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem touba ci juñ ñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñewat biñ ñewé ba gën dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëlé waye señ di kër yoon bi bañu accé wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko remplacer dag légui na da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu wax ndéssaan kër waxam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu metti la ndax néna la da xam nga magum xey non rek jaarou fenn becc bi non la buñu accé ndiaré mo escal fa tok ful yag bobu yakarna lol ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xam sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waw yef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ni ngi tok ci biir telephone lenn señ bi jaxaso na lol ndeysaan ginaa bu mëna doyna wat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may ni dis na ci mom ci comme xamna ni mom rek mo ci dess ba buñu aggé ñi giko motax rek daana lol rek la tax mu tok fa tut way japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp luy yow yow ci bobu ngon ak alhamis la mo xamni guddik aju ma ngi deug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bu demé lim jikko wax dafa dugg ci amna cash carré bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi mu noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fik xamne mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété da lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfik la guddi gogo andona ci waye mbollem lu ci wax digënté ak Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé Seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seigne Touba man nga ko wax ci mbollem jabotou Seigne Touba gi muy bokkam yi muy Cheikh Anci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamam yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi nga ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Seigne Touba waye nak nit la ko xamne kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lol photo bi ma ngi jakkarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis lenn lo xamanteni dana la tang ci yow lolou nañ ko ci way nañ gor gor lu bax dana jaxaso bu bax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom lenn la naxat lool kon ñun so jigen ni dekk nañ ko roy ci lool bu baxa bax roy ko yit ci passeef bi mu amon mana jamu yalla lool wax nañ ni sekk al aljumu dana dem ci siyar ji fe ci barbu seigne touba wax nañ ni yit dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baxa bax waye nak xamne kat bu fekkone ken dina noppulu ci def lu bax bu fekkene ken dina noppulu ci lenn benn ciona bu meuna don soxna may munati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi seigne touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër guy jëbaram lool nak kon nañ ray ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekroy kay wet gep rek manes na ray ci mom nañ ray ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ ray ci momit ni nga xamne nañu défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci waxe suñu iliman way tay wajuru mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu ni jërëjëf
1: jërëjëf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangé lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañu xamul won ni jigen amna ndariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko tax jikko bi mu ñëwé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku toll ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawatina nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf te loolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër seigne mourou mustapha ak ñi yaro ci kër soxna may mouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel loolu kon moy woré ne soxna may mounatu jikko yi nga xamne l'islam da ko soxla won te itam yalla daggal ko serigne touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekk na ci soxna may mounatu ndax digg na serigne muntaha mom cheikh oudou basir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna may mounatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal na ko xamne feñ na fim waxtan wi seigne imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njal benu waxtanam ni nga xamne rew yi developé la tax ñu developé seeni ndaw dañ fa fek jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng ci tam seigne murtala busso fi nga xamne fi la daniel na kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk serigne mourtala da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سونو كبري ando dogalon ñu dem ba yuaj ngir ñew far akal ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dafa faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangal sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkat ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nak war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew waye du len di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteef bi nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso. Mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu dakk loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell yoo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ji yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne ko waral di la wax mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk. Xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon su Serigne Moutada daane la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maami Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajuram ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi sala allah sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njëriñ. Dañu fa di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek. Kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Li wax ne rawatina jamono ji mooy jamono ji jamono ji doy waar.

dafa na dafa na awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sone patak boros ndi xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tenir ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ño leen gëna jégé ño gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ca dess ca dara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak dara ji di serigne abou ñom ñepp bo len ñu teggon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ teggon buñ len tegalon ni ay dañ ja tegg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñu jël bo len neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay ya ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek te fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci dara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy na ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja dañ leen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne xamna bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soona jaar ñu ñew wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal ba togal ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne mustapha mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñew sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone yi ñew mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal proxal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax yaa suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yi ne ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare daana daf naan wax naan ma mam awa mané ha muné ma mané ko mbacké muné ma
kudul yalla do yalla lolou waxam la kudul yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla te lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamne fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñu né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënd ay ten lim ci djublu xéne dafa dégg ñu né xéne bokku na ci aw yiwu nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxan xéne def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëpp daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamné bu démé dina ko jëriñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté luñ ci ñëk jangaté moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bo mu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay seddo naxari ñeppay seddo jaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay lu du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtamat sax
asaka la fa wara nek la fa nek ni asaka la fa wara nek la kon liggey bu buru jeex liggey buru jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom sonay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu upp lolu waaw lu upp lolu ak fa na ci senegal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil barina way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bare bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoyu yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañu fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokku liggé ngir sa ngebot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réé koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokku kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kero nga fi joge rek lol motax sohna si ci lol la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa sohna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na adi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu bu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu te it nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw mo mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñoom ñepp te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fay la ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam te jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh